mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ada ojo pe ada osu ko ijado pin ogun se olugba lati mi ati ejagun molu orin ayo nikan la o ma ko. Today is 7/07/2026 inu agbara ni mo ti mu oro ijade pe gbogbo eni to gbo mi laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ki se ko ri simi nikan gbogbo to ba ni se pelu ti e yo di pipe pipe ati simi lo papo loni 7/07 eje ni kon so pe 7/07 ipade agbara ba se si di eni bi emi awon woli se dide nle to lo won bi aye opolopo wo bi se ma se niyan o tun fe se ju be lo laaro yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun sugbon to lu headquarter wa nbe ni Jesus City nibi ta ti se isin agbara loni awon eyan ti de lati ana bi ogo se nje ti Olorun even lati jeta Jesu olugba lati nduo di o emi mimo ti gegun kale gbogbo awon angeli ti pe wamu oh baba mi baba re ologun ajobo mari ti ma mari omo titun o ti se leri po won tu kadara to aimoye omo ni won ti kode aimoye ise aimoye opolopo iwosan aso itusile lati oni bayi ta side women convention gbogbo e lo ti wa nle Jesu ti fi koko sebe gbogbo eyan omo Olorun ko to di pe a mo bo ni Jesus City ko to di pa wonu auditorium lo e se mo bo ni bi pepe mu bi kan eyin te wa Jesus City iwo na dogbon mu bi kan nibi to ti fe dupe lowo baba mi baba re e ba n pe pastor Mrs. Temitayo ta mu ra le fun ojo ibi re lotunla e je won gbon soke engineer e ba n gbo yin soke ka ma fi dupe

Baba mi akiri sore eni to ngba mi lowo iji gbogbo bo ti wule kiji o le to ani alagba wi kan tin duo ti mo gba ni lowo iji gbogbo gbogbo eyin omo Olorun bo se yika o tun yika o si pe baba mo dupe pe ji o ni bori mi mo dupe pe mo ni o gege bi alagbe kele mo dupe pe iwo ni baba mi mo dupe pe iwo ni alatileyin mi titi lai ni mama gbe oga Olorun wo ba won omo re se dobale lo wo bi won se nki opo se awo ma yin o ni o titi oju aye wa la o ma gbe oga.

0: Olorun gba ope wa adupe adupe pe oku ogo ni fun Jesus Jesus Oluwa wa oni ni ojo keje osu keje gbogbo eyin omo Olorun te ri 77 edide nle and atuwa ni pade 77 mo fe ke ki hallelujah nla meje ogo meje to ba se se laaro yi testimony meje mo fe gbe lori radio to ba se paye ni gba mi bi oba wa gba mi ta ba de Jesus City a gbe testimony meje meje oya 49 enikan ni ah ma ti tete ko si 49 meje 7 times 7 edide gbogbo eyan omo Olorun nibi to ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah shout 7 ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah tewo mo de Olorun 77 si o Olorun isinmi Olorun asepe gbogbo eyin to je po ti jagun jagun gbogbo eyin to ti damu damu ki emi mimo ko fun oni sinmi lowo ogun jija enikan ni wai nigba to di ojo keje bibeli ni oluwa si sinmi gbogbo eyin te n gbo mi loni 77 wa ri sinmi laye ipinu Olorun fun aye re yo wa si imuse gba sinmi gba sinmi gba sinmi gba sinmi gba sinmi gba sinmi gba sinmi in the name of Jesus e to wa daju gbogbo nkan re ti o pe gbogbo nti o pe ninu aye re ara won leri to se niyan yo di pipe loni 77 ambo ni Jesus City nibi ti ma ti fun awon eyan ni anointing on meji meji gege bi won Olorun ati ola lo lati bere si lo awon anointing yen anointing won yen meji meji ni agbara Olorun omi 77 na wa nbe bi Jesu mi se fe e to wa daju wa gba baba wa ninu Oluwa Oli Olorun alaye lati ijo redeem baba kale jaye intercontinental provincial pastor iyen ni kan ko woli odekunle yo wa ni kale pastor Mrs. Temitayo na nbe nbe gbogbo awon comfort life wire na ti gegun kale bai para pa no me no me shada eto ti pe na tori pe Olorun asepe ti wa nbe bo mo se fe se laaro yi o tin fi le gbe testimony meje injo je mo pe to ba ti le gbo royin ayo eleyi inu e na ma ti mo gbadua iroyin ayo ti e na jade enikan ni woli sa gbawe loni la gbaro Olorun o di tuka to break loni an apu to tobi meji meji ati eyin meji meji gbogbo tin ba so loni 77 meji meji ni eyin omo Olorun ni bo le wa 77 wole bo layo e mo mo pinu to ba wa di ola gbogbo wo ku oni 77 a ku on Jesus ti an bo ni wema nibi ti ma ti mo gbe owo le gbogbo awon eyan lo ni pojipo emi ati gbogbo awon pastor to ti mu rale e mo ra awon external pastor na ta jo mo gbadua fun awon eyan ni ola enikan ni fun kini fun itusile iwosan idande and likete ta ba tin pari ta ba ti minister tan ni bi owo ago 12 a ko si yen iyen la se titi ti o bi di ago 3 ko si ni 77 ile ti pe ona be na ni o se ri ni Thursday to ba wa di ojo Friday awon momo tin lo si outing awon o mura to ba di ojo Saturday gbogbo awon dis gbogbo awon momo lati 65 lo soke to ba wa di Sunday we je we mu generally gbogbo wo pe siba siba isin eyo kan pere gbogbo bi ta ba le duro si ni Wema Bank ni church wa gbagi enikan ni kini di tori atunse to nlo lowo ni Jesus City bo ba se ngbe moto ebo laaro yi John tori Olorun mo park o si auditorium titun mo park si bi auditorium ta fe lo e le park si gbogbo wo auditorium Jesus nbe layi engineer e pe daddy ati mommy e mo bo e mo bo e je awon o si de bayi iru nto Olorun o tun dewo 77 bi se mo se niyan 77 so pe 77
1: e ja ko yin mama
2: oruko lati ado oruko
1: ado ekiti
2: beni
1: lati wa
2: beni oruko mi ni omo ye ni oluwa yinka daddy ara oko mi ni oda 9 million naira
1: 9
2: wo receipt
3: ati na oruba 9
1: ah na we o pa gba na aisa gbowo eni bo ba sami Olorun to tu baba ile mo ni ko gba o in Jesus name. Se baba won gbo oxygen se mu yi.
0: wa wa wo oke o ti wa nbe
2: gbe ko gigun
0: won lu yin loyin won lu yin waju
3: hospital ta ko lo ibi ti won tin tonju mi won fun mi ni drip but mo discover pe drip ton fun mi yen ko wonu ara mi aya mi lo ndi si
0: aya lo mi ndi si
2: Erele to ko ya mi lenu ju ti mo ri mi fe ka tojo ti ogun eje mi emi ni mo ni kan mi eje nse bo se wu mi ohun ni gbogbo ba se nawo to yan sibe sibe won fe ko ku ni lecturer ni bo se wa yen
0: lecturer ni school bo
3: Ekiti say university
0: ah anawo e ogun aso ni didakuda bi ma po to se ami ina ko binu le ekipe olubalagba mi sida
2: ka farogun rara se ri mo se o ti sun won hospital won mo kan ton le se mo won ko discharge wa ni
0: won ni e ma lo
2: pe lowo ta na yen ko ni tumo won ko discharge wa ni se re le to wa ya mi lenu nu dadi mi mi iru olohun yiri bi mo se shanta moto mo ko npe won bo mo ko ri Jesus ti mo le duro mo se duro bayi mo ko won le rin won le se kankan mo wa gbe won
0: e gbe won
2: bayi ni bi mo se je
3: won gbe mi wonu agbaye
2: mi a se je gate mo tere ko won ni je ka wole mo wa ri baba kan wo agbada ojo ran lojo yen mo le jo mo la fe wo bi oni wakati melo la fe lo abi seju melo mo la le pe mo la ko fe gbadura ni mo ni moto wa lo wa nta yen mo ni Ekiti la se nlo mo ni but mo fe gbadura ba se de bi mo ko sa fowo but ba se de nu ona yen afafa yen ko blow
0: sha ya
2: o ko blow si mi mo ni he mo la tagun ma tututu mo la te
3: emi na ni o fe si mi mo ni
0: o fe seyin na so baun
2: eni ti o le soro o lo fe si mo lo fe ti yin mo la ti debi ta lo mo sa ngbe won bo awa de bi na ni mo de mo wa gbe si awon le joko gan mo sa gbe won joko mo wa dobale si bi mo ni olorun odekunle mo na olorun jo gba mi o mo ni mi ni fore egun mo ni mi ni fore majemu mi de ni fore eda mewa mi mo ni mo nso pe mo ni mi ni fi yen se mo ni bo ti ile ti mo n gba lati bi odun mewa ni church mo lo ni ma fi siregun loni mo lo kunre ogudo ku o ogun ogudo ye mi lori ogun ogudo yi lawon omo mi lori mo ni gbogbo ogun emi ni mo ni kan mi ogun kokoro tin je fara efo lo wa mo ni ko lo pa won nile mi gbadu an ju 10 minutes daddy ka to ma lo won ni ki fi won le won ni ma fura won rin
0: won la won o ni fura won
2: wallahi
3: nigba ti mo nbo ba se wole emi kan so fun mi pe tin ba se de bi o ni mi o le dobale mi o de le kule oni but kin bu yepe church kin fi si kin fi yi gbogbo ara mi bi mo de se fi yi okunde
2: loju ese ka to kuro bi won ni kin fi won le won ni wa rin mo le rin si bo leyin ta jeun ta le jeun ta le se anything daddy ngba ta de ta won le togo won le se kankan won kankan de ta won no fe to mo ni
0: ah
2: wo le fe to won ni he mo lo mu won to Adelesha won le je lati bi 2 months mo de Adelesha won ni ki ramala fun won
0: ah
2: won je yokan atabo
0: ah bibeli ni oruko oluwa ile esu agbara olododo wo be o si ri iye popo eyin be wo bi loni mi ka da yoda ba ni abadosha aisha to gbe

0: city. Tumile.
1: Ejobu. Only me kepu yo. Only mon so pa madi atagbe egbo ile yi o. Mommy se ri mi.
2: Mi
1: o ba ni kankan
2: mi
3: ba emi le mi gbo wole
2: a ba ni kankan
1: o tan ma wa mi wa mo Jesu lo so fun mi pe ibi ni ile re ni bi oni nigba ti iwo ba ku emi o si tun wa nbi
2: daddy
0: nice ko to di pe mama n soro bo olufe won Jesu ti n duro di o baba mi ti fi koko se be ke se woli lo nwa lo gbo awon ti nbe nbe ti en pe piti mu eyan ti de Jesus ti emi ko won wa wa o ti so pa temi oko Jesu lo ni gbogbo ipa re o lo fi je pe gba Jesu yi odidi lecturer lo sa ngbo hun oju ogun logbo ironi si ti nso aimoye awon ti en si damo to ba tun se pe se nge eto niyan loju e joko nu aisan re joko nu ebi ti mo pa o joko komo sunkun bibeli ni la la won asiwere o da olukuluku won laamu o ni tori pe won omo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu to ba ti re en to dake ntin se o ba dake ipa temi o ni iko mi pe si o ni pe se anointing oil meji pe si ele fun awon eniyan yi now mo ti pe se anointing oil meji pe si omi 77 iyoku dowo won ti eni pe ko de be ko gbon tin ba nwa asu gbogbo nta won baba yen ba so adua ti yen ba gba o tan ko nilo o kan ri pogun re wa bi kan wo si ni oni 77 ojo to lape ninu itan ijo comfort life gbogbo 77 ati gbogbo 79 imo je ojo agbara eto special imi ton wole bayi so lagbara olohun lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si ikire ele fe so kale ni ya na koyi Jesus ti le de yen and lagbare ni to laye atorun apu meji pelu eyin meji la fi break loni o si di bi owo 2230 ka to break e ti mo fe fi kun gbogbo le egbo mi o to ba tin gbe moto re bo mo gbe wa si new auditorium old auditorium ni ki gbogbo moto o wa yen oye ta mo lo tele 10 ta lo tele ki se titun Olorun yo je odara fun wa. E to wa daju eyin wo le isun re majemu yin na. Ah, loni to je ojo akanse. Emi Oluwa so fun mi pe awon eniyan 77 ki won oru ebo 7000. Awon eniyan 77 loni, eni kan mo ti so re majemu mi ko se nkan kan. Iwo to ba be so re majemu to ba le ru bo 7000. Omo dagan. Eh, today is 7. Ojo keje ni. And eto wa daju oni ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu iwo to ba fe san da mewa mo gbo won oluwa oni agbara yo rin je afuwo re sise olohun je afi poluwo nbo ba de Jesus ti o mo pe emi gan bodo fe le idasi inu re o si dun be mi olohun se pe fun mi ni pe koja anti mo gbo yen account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan o ba wa wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International niyan o gbe jade Access Bank wa niyan enikan ni tin ba wa church se ma ro ko nbe oro ko nbe bo si tete woko ipade ile iku oni keyan mo duro de nikan nibi we ma nbe yen o kan se popo ti wa chip ni engineer je ngbo wo baba itan inu mi se dadun
3: nipa oro wo hospital yen ni ose ti a fe ti mo fe lo hospital eni ki asore mari ka se ore maru wo lo se yi
1: eni mo ni ke se ore e rowo na
3: se lori radio lati gbo ikiti lati ngbo adu lati gbo so njo e mo sha san ore 1000 naira to God be the glory igba ti mo de hospital won ki lo se test ibi test yen ni mo wa nigba ton de send the bill 2.2 million si mi pe ohun a fi se first operation
1: an send e gbon yin lo send 2.2 million
3: so gbogbo owo yen lo so je
2: gbogbo what have you say tell everything ohun lo so gbogbo
1: won le mi ni ki won o rugbo emi o rowo na so lohun wa njale ni se e ti wa njeun ni
2: ko te what wa de le to ya mi lenu won ni mo se dele won ni won ri awon
3: bi mo se dele nigba ti a se kini e ton mo sun ni ojo akoko mo wa ri owo kan o wa si wa nyu awon parts lara mi o replace
1: it
3: koko ba mi mo ni ko ma ti e lo se owo aye but mo so pe to ba je owo olorun lo nse mo ni ko tesiwaju for good 5 days ni owo yen fi wa nyu awon eya ara mi to replace it.

0: bi de godo nesataya baba ye ni fun odidi ojo marun leyin gba to ku Jesus City ni won fi nwa ti won mu owo ti won yo gbugbo eya ara re ti won replace ye iyen tumo si pe to ba ku ni Jesus City loni to ku o a tun wa si wema lola a tun wa be lotun la yoku to di Sunday titi won mo tun aya ara re se spare part e wo nkan o fi 1000 le e wo to fi da o fi gba millions now wa wo nkan o 7000 money o rubo re nisin olufe ka fi sise olohun to ba le se ke si se dandan to ba le se na o ke sese o bo iwo na sa fi kankan dash engineer e je pelu mi ka mo sare mun le yo soka
1: mommy e sun mo waju
2: e kabo
1: e da ko yin
2: Abigail Malomo Adehun mi emi ni won wa si odo yin ni wema
1: ni wema nbe yin
2: be ni sir pe mu fe travel lo si Canada
1: ah mama re o anawe ko ni pe to wa ba mi po nlo si Canada e woju mama bo se fine
2: sheri bi e se gbadura fun mi ni wema eni ma ri anu ma ri ojure olohun eni ma ma lo ma ma bo
1: aya
2: mi ti eni ri diwo kankan ngba ti ma wo moto ti mo de eko bi mo se nbo ero ti po won wa ni ibi tan tin to eru nkan ni eya fun grama
1: eya fun grama
2: eya fun e ma bo e ma bo e wo bi grama se nlagun won tun mu kini won tun
1: fun tun fe yin lategun bayi
2: eni sadi
1: ejo nu to to laye yi o si nibi ta won custom awon immigration o du o toju won na kankan kan na wo e ibi won ti di awon kan lona wa koja lo pelu be sida
2: o eru mi ngba ti won wa gbe sori won o wa poju
1: o koja aske
2: mo ti mu ororo mo ti anoint
1: e to anoint eru o
2: ngba ti won ma de okunrin yen kon pe mo ni mommy e wa e mu etu ninu yen itan lo wuwo yen
1: etu si keji
2: ko je iketa ba dupe bi mo se lo gba ti ma de odo awon omo mi ni Canada igba yen ni bag de yin sumo to si
1: ni last year yen o tun ti sumo bayi
2: be ni gbogbo program ton se nile
1: a se mi
2: ni ati aro ni ko emi na
1: won ni e ma wo
2: o kan joko sibe ni awon omo mi ania ma omo baba e pa
1: mo
2: come for you go and look baba e pa fra
1: go and see your baba
2: thank you ma love e mo sa se gbogbe mo yi wa yo bi kan ni yara ton fi mi si mo bo si palo mo yo pepe
1: e yo pepe in Canada
2: ma wa ma yira oluwa nkan ti mo fe re o mo fe ka awon omo mi kole fun mi kan ra moto fun mi mi o fe le mi rent mo o fe di landlady loruko Jesu bi ojo ori mi ti e se pe to asiko iwo Olorun loju mo mo yi pe iwo Olorun o se ngba to wa di February 25 ni
1: ojo bi
2: mi
1: birthday ti
2: be ni sir won wa pe mi pa ni mommy eyin e wa lo e lo le o e le duro gbigba tan fun yin e lo si Nigeria ke lo se
1: birthday
2: nbe a fe surprise yin mo ni te ba ti win won ba mu mi wa si Nigeria gba ti ma dele won wa pe mi won ni grandma e mura e mo re yin kan dani mo ni soke mi lo re won ni mommy tin joko tin mo ni okay oya o ba tele mi aba nlo apata ngba ta ma de owode awaya ni bi first gate awu sanri aba de bi leyen won ba ni mommy mo ni baba abeji ta lo wa nu ile
1: ta fe ki
2: ta la fe ki ko se eyan nbe won ni e sa wole si
1: e wole
2: e jo e gba kokoro ile tara fun yin ni
1: church lọ́wọ́ ẹ o tó rò kó lè ṣiṣẹ́ kan náà kàtáyà dàní abàdúṣà bí gbọ́pọ̀ tó ṣe àmì yóò jáde fún wọn náà ẹ kígbe bàbá èmi lọ́kàn
0: Sit down.
2: Baba mi, mi o le royin yin tan o.
0: Eh?
2: Eh, ejo sa. E ma nso kini kan, awon ton ma nja la benu.
0: Mm.
2: Be nse ogun, e ma binu mo.
0: Ki mo wo won.
2: Boyin je wahala nti won.
0: Touch.
2: Ni je fun mi o, oju ori mi. Ah. Olorun o ko ile ara fun mi daddy, afini.
0: Afini be.
2: Ni owode.
0: Ah. Ile yin won gbe si yi ile
2: baba mi o ni o e wo
0: compound yin ni
2: baba
0: ah
2: be ni baba mi be ni
0: no wa e ki gbe ni egbegbe bayi lo du wa wi tori ko ba mama yi o inu mi se dadu ki se wo pe eyan la fun ni ori obe yi mo so le kan na aye yo bo yo si ti e na si da ore won ni won so re majemu ore ki n la be bo re majemu 25 le bayi mama kan ti ronu lo inju lo to fe kan mi bayi mama ronu pinu mo bi e ba bi mama pe sa won na ronu ru e won so fun o pa won oro oba se kan mo ku lo e para re lo le ye mama emi yin yo bu eni kanju ku o 120 is your year, you will never have less. Nje je mo pe imi o tun ko mi fun yin
2: mo ni orin o
0: e be ko
2: be ni baba mi
0: e je ngbo
2: mo ti ba